Nui se ti shokak fitak si si shugu Aput nek kang nisa no kizip pugu Sokin na risu sommu kipit tutu Mana tikip pugu